ko tau wongongo ni kie poni, pea o atu ko ngā e ua. Ngā hi ongongo me ka polisi, me toko naki, na e asimae i he ongongo, na mamahe a le lue i a me he halanga le lue, o pehe na lawe a i ha ka pase se toko ono. A ia ko e, me a ia i he toko naki, pea me he falaite, na pe na puke a toko ono o whaka ilo. He wike ua ko ni ki mua me he awhalaite, hiri ha kumi a ngai feitu e hongo fulu i Christchurch o Kauai a nofo anga o e kengi ko ia King Copra. Na e ta awhia i hanga o e aki a ngai koloa, aia puke a ngai koloa ko ia o Kauai a e ngai api e whaa pe a ngai me alele e wafitu Kauai a e ngai jet skis, motopaiki, kalavana, pe a mao foki mo e paanga e taha kilu, a ia tuku aki i koe ngai paanga e ni mo e koloa, na e mao he ngā ui ta e whakalao. Pe a he aha toa pule lulu, ko whaka ilo ha tangata security guard ta ua wha, ki hana whakalavea i ha taha, i he taha tō valu hengi hengi i K Road, aia pehe na e tuki i he security guard a tangata o tō ki lalo o lawea i tuka taha ko ia awe ki whare mahaki. Pea ongongo me pureanga a ne afi a ahi mai a pale e mea koe ni o Solomone i he weekend ki New Zealand pe he whai ha seo a e onga whanua ki a whaunga ke whai ai ha whenga o e aki i he waha a New Zealand i pea mo Solomone pea e hao mo e minister ako ia ki muri Solomone pea mo e minister ako pea e kau foki

ai whakataha pe ama minister ko ia ki Moria New Zealand, Winston Peters. Ta whaake ai pe whakapolitikale, na e toki whai ha whakataha ai palemia ko New Zealand, ai koe aho ongoen me aho tokonaki pe amo e palemia Australia, Anthony Albanese, ko e whakataha whakataha uia ai ongotaki koe ni o New Zealand pe amo Australia, ai a ku whai ha talanoa ki e ngahi whengawe aki I he waha ai o ngā whanua pe a whai whoki ha tala noa ki he ngai mea koe a koko ki he whiu I he mea koe ni a koko I he tau koe ni mono tāpuni Iran ai Strait of Hormuz o hoko ai whoki a ngai palapalema I he petrol pe mā ngai utu koe ia o ku hū mai me tawhaki koe ni. Pea ihe tafake koe ni o e kau polisi na e mau ae ongokuri ae tokotaha na e ake tokotaha ni na e hiki whakamaa popo ne koloa ke hiki mano api ihe I Westgate sa ihe Westgate koe ni Okalani. Pea whoki atui a koe ke o mai ae kauai ene ongo pusi ko osi kaiha asi ae ongo pusi ia. Pea whaileva ae ngā ue ki ae a ka polisi o mau ae tamai ki e toko tolu tau taha ua ki e taha tolu ae awe ia ki Youth 8 ae ka polisi kai toe mau mai whoki ae ongo pusi koe ni ai toa taha na e te uhiki. Pea whakaosi koe ongo me immigration o ku holoki whakataimi kamata me a uraki koe ni o sone ki e mahina e taha ua ai totongi koe ia o e visa ewe ewa koe ia me Pasifiki ai kakai koe ia o ku kore visa koe ia I kai I New Zealand, kai kore ko ia me ngai whanua Pasifiki, ai aku holo I fo ia me paanga e New Zealand e Wangeau taha ano, ki paanga New Zealand e te ao no taha. Ai aku e mea. Ko e ngai whanua Pasifiki, American Samoa, pe amo Federated States of Micronesia, ko Fisi, Kiribati, Nauru, mo Palau pe mo e ngahi whanua Pasifiki ke heu kawa tonga mo Fisi. Pe a koe ngata ngaia oi ko ngā ulua ke tau polkarama pe a tā atu ki Fasi pe a tō ko atu hono ko ngā ua mo whakaose tau ngongo.